0: pa interaksyon yemen ki nou an avek nou kliyon, nou fè si fou di it's a very close one.
1: E zi sa konversasyon kou ganyen avek sa man touris ou fè zot feel comfortable, feel at home.